0: Yori me pia ra odi ni nyanhye mu die hwe. Oba bia ra odi ni nyanhye mu die. Na odi Jesu. Ade ni wanya pam. Yo wa waru wa hu. Yo wa te Jesu ku wa nu mo. Abia na usa. Anda ta ya. Sa pam na. Wa ta ta. In the name of Jesus. The covenant is broken. And the agreement is cancelled. In the name of Jesus. Lipe pia ra na. Onu wa nya pamo. Yesu mo ja. Yeta. Yeta. Yeta. Yesu de mo. Obi sha le gbe. Appear dum pai bo de de. E chana ba bia wo my God bia me to sa fro sa be kumasi appear dum. Ano pe ya na ne de ya sim. Ne bra pio de radi na ko pobe kasa de mo. O si every money to devices.
1: Every money to devices.
0: Yeah, you su alter way. Yeah, you su alter. E dia bom pa e tia alter de my God. Obi ade ni din to alter na so a. O si asafre radi.
1: Asafre radi.
0: Monitoring devices.
1: Monitoring devices.
0: Ashamidi.
1: Ashamidi.
0: Asafre radi.
1: Asafre radi.
0: Me jan pa.